0: Azo abad magansak.
1: Aw mango, kivada asil pinhabos sa babas? Kuno na pwede nan sa kan Mary? Lampa pa mo to babas? Nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
0: Kano yun na, mamahit ako tayong sanan asil pinhabos babas.
1: Azo, dosavo onan sa kan Mary?

In kanat rin kong avin, nangon niya zo, tau hozaw, ditino di hozaw, inotip itaon si Zam nga padan, hozaw di Morris Nicholas, pinintutunan to, hozaw di Regina Jacob Tokyo, siyaw kadakaos na gaom, nagdi Lester Morris, igitay no, dandi dito ka. Dabay na niti Jam ka vahu, apadam tahu minit ang suwab, ipagunto ka awam. Kanotim yung bus, makinang nga vagda hozaw, inotip itaon si Zam nga padan, tahu vago hozaw, ang odiozo hozaw, matadi, Ginilis Jupiol magitunod-tunod sutunan hazo di nani balados mipus da diaw sa gigisom mupus da diaw sa gigisom ka om nagidi Julius Jiwat Sodomon sumandak tamparuli kinangot ako.

0: Masuau to maimo.
1: Tapi ko ngavi mantad panagi hozau di Lita Utong di tinu di au insan kiva kasanangan minamupus iti babazan hozau inotip iton vahu nga padan sizam nga padan insan po katahonan kumadia zu minakinungaw iti babazan tumiambus na po yan pa idagag isang maikot jam ko sizam dadong suvab inambaday timpo diti papahungaw teka papahumuso di zu diti abal to nibo montok taraw bay no
2: Apal Tony Bo Tadao Bino.

0: Mimang do nan sa kanto po to, om kobasanan, pamugunono do asil ngabi pinahabos babas.
1: Asil pinahabos babas, tinuwa do mantad lampang ngabi inongapihi om na tinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nain tutunan po to tongkop pamugunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pintanto ko santob, pumoto ko pa si John ko.
2: Tapinay ko nga, vidabay na diti jam ko, vahuhi mga padminit ang usubab, ipagunta ko, timpo ko, dahil ko sa iman boss, kadazan na dong usubab, iti nga, mga vyavi, no, di, inamaday ko jam ko, si jam dong usubab, sumabahi, di pag ko sa iman, it boss, rasi na, may hampa ito ko, di, DJ Cat. Dadi man ko diri zozo tangki sa daido diti duwa ho zo nga pagoy diho insan po ko tawa dan tu minakinungaw ko diti ko sa imban boss kadazan mantad pa di jam ka apat taong pad minute ni subab di bay no ko tawa dan ko tanan og gina ko ma diyo zo kadahivay na makinungaw diti ko sa imban boss kadazan da tadaw subab isa ko timpun da jam ka apat taong pad minute do dong subab ang katahuran ko nagi kuma makikinungaw dahil da Facebook sa Bavi FM dahil da TikTok sa Bavi FM nagi ito mo'y mga napapuzupason maza dahil WhatsApp kayo katawadan katawadan ang gigina ako madidezo kadahivay da makinungaw dito ikaw sa imban boss kadazan dota daw suvab dadi hazaw tovi no kinungaw takaw hazaw matadi Richard Manad Mikil kanda manta daw kamatan nagi humazaw hazaw matadi titinimungan humazaw kadazan kalamazan tadaw kamatan dahil ako mga binamot tabi pipabasan matadago Elis Marius bye bye.
3: Odoy, ikodon bago.
4: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
3: Olo, tatahanan, om aw awasi tepiumanan.
4: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon, om olo tontologukan.
3: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Pagano no, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Kansayan Mamparamayra Oro Pustakawan Malaysia. Paringkonangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot amgogot mampatabual la katutunan ang mampakawalayan labal mambaca ramamagonati. Pustakawan salakayo magalong rarapuro katutunan kaniya kulobon kasigatan rupangilan ang pundutanaw mokonong rangangay. Paringkonangan igondopoyo ang Kansayan Oro Pustakawan Malaysia intera RTM teman setia Anda.

Yo pa kayo narito do rimbay ka na naringan mi rito pagkagagahay na rimbay ka sa rito lira ko no naringan mi rimbay na rin Brenda Henry rimbay nila ka usak na tuor amzun o rimbay rin orayati di sukifli rimbay ninggalan na sadin sadin si nonsol ina na rita ka na jam ka tulu talungo buram rondong amin ito londong. Yo pa nyo kanangan ya kodura pagkagata ka na sinmimpong rita ka inayara live Facebook mahera page mahera sama webcam. Ay, rayos ko na pagkabaga ka kung nina live Facebook mahito. Rayos ko na ka unshare. Kaswang mo na unshare pagkabaga ka. Rago na swang piyo ko na pagkabaga ka. Rago ko na kung suming ka orita ka sumimpong. Siya masin mumpong ko na ang kining. Rago ka saluan dahon mo rin ng mayara live Facebook may heno rabatikin minyak Sabah VFM Vigut raga kono abuli kono mayara mon heno mayara live Facebook may amika pe kono mayara reporter rasmi heno mayara laman web pagapagaka reporter rasmi no radio RTM pagapagaka heno batikin minyak ara laman web radio.rtm.gov.my raga kono ang kiningo raga saluan na humurot ampio kono radio bukon RTM eno mera reporter rasmi no RTM reporter radio no RTM eno batik mi radio.rtm.gov.my ami kapyo kan aga pano kono beli ang kining ora mon kasalan na nomor sa WFM eno mera RTM click download mi na kono RTM click paga paga ka maka kono beli itu malim bayar ka mon kono ang kining o kasalan na nomor eno mera RTM click eno download mi na mera telepon mi na si hama eno ra app store mi na mi kapyo kono ra play store mi on gano ki bayarin na ko kanang kining ro kasalan dahon muro ra sa WFM no mera RTM kli yaw na pura jam ka tu lapat ngopor apat ngoporam talo nga minit na po aga ko na kaya ra azanisha ke hino ra libung no kota kinabalu aminto kintok ahon dono rais kanang kining ngata kabiyo ra dua rimbay ko na paringon ko ra pagapagar lo na mino rimbay kasa na rimbay entry Troy alias Chuan Insing rimbay ninggalan ra guang nasin dualan amzun o rimbay ri Erdiona Christopher Kunjan hino rimbay ninggalan na pangkulimanan mapung na po dua rimbay hino agaw na po ko na kaya ra azanisha ke hino ra libung no kota kinabalu aminto kintok hondo na rin jam ka tulu apat ngoporam talung aminit olondong pagapagakawin.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot nukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

Patang ginyo kansayan do akanon. Yo ginyo akanon ano pasaw. Kalo natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ang tipulo kaligan takaw. Oro kansayan, akanon do tanarapogon ng katulor iban sila kaunom, mumpakarari takaw rakan ay matang takaw, mangarura kansayan do akanon malungan tojo. Leon tojo, kaposan do akanon pogon ng oro at yakwana kawatan nino.

0: maniru kuang kutuming.
1: Ay, kulokulot, pinukan ko kirimimi.
0: Salah ka gini, Oming. Akon kutuga, kondok mo na pandayan na raguti. Magalawa ako, boy ka boy, mapuso mo raguta kau ti.
1: Apahon mga tupurahon kulot, apa amina nilutupay nunahon do bansa. Uli kono iloto inanak amnayo rabandar. Asindangan po nam kakula, tiyak ko aman niloto amahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton, salah karaguin intora iolalaing.
1: Alap po nga ilo no wason kulot. Mindaho ko yak nga rarahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to raklas mangila raragot akaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahwinansa. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Tan kulan.
1: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

kansayan mamparamay ra oro pustakawan Malaysia. Parinkwalangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot amgogot mampatabual la katutunan ang mampakawalayan na bal mambaca ramamagon nati. Pustakawan salakayo magalong rarapuro katutunan kaniya kulobon kasingkatan rupangilan ang pundutanaw mokonong rangangay. Parinkwalangan igondo poyo ang kansayan oro pustakawan Malaysia intera RTM teman setia Anda.

Ya, tapi nga kapisa na nga na to ang kapisa na nga makin ako kago dito ka sa limbahan na takawan to kayo sa tulan at kaunam. Dito ito doon na ribu doon na pa naman na ya, tapi na ikaw kung sikahan na to antok dito daw ba na tapi na ikaw nga may namaramit to kao dito tadaw kinaulitan taon di yang di Pertuan Agong iti mamuruan pogun dat Malaysia. Ya, tapi ko mantok ko pailan habang dito jam ko siyama doon na pa da minute ato to tuwang kung si ko to kasasay mamili magkinangaw dito ka sa limbahan na to ko. Ya, tapi na ko kalansanan itsuang to ko kalidasan na teririmo itsuang to ko dot komunyon dot ko terenangan kasenangan da sa gigisam kita tapi na ko bah mantok dot manimpun dito ka sa limbahan na to ko tapi na ko sinding dat nuridi mantok dat manimpo niti kasalimbahan toko sinding manta di bela hana ika hera iti mamagampot iman iman anam suto na niti sinding manta di editiwin pogun konsikahan ko kariti hanaw kinong hatokaw.

Amiti ka pala na tawan na tabinay ko madibot maning garod dit akapagod nagi rasam tasapo antaka ni da panang sipitang tenam bofat nabawan kampay na pap

Ya, tapi kau 2 minit apa gulu lumang mai jam dah tu kuma 2. Ya, tapi kau amnya galit api rongau rongau tu kau iti kau isok dah tulan dah kau enam diti. Anga Nuridi hara iti untuk kau isok dah tulan dah kau enam diti tapi naik kau ngah milah tu kau dah Nuridi mengalun kagu. Adot Nuridi iti kad kain tutunan teka my card dot ko nga iti na po tabinay ko nga akon ka i-communion dot wajib ka man pagiruto dot misusuhut iti tabinay ko nga communion dot Nuridi isay ka pyo dit apatut dot Nuridi pagirot dot mamaguno iti my card dot wagu nga iti iyalo dit mga palay mantok dit kumainsan lalabi kuma dit tulon misusungulo dit kiumur hapada ma 2 taon nagi kuma dit Nuridi iyalo dit kataguang dat kadkain tutunan dit narumbak natagak teka mantok dat Nuridi panginwaguan dat miyagal dit ako basanan. Isa kapelan kita binigaw karat diti my kad wagu teka kad akin tutunan dat wagu diti tapi naikaw nga naman gano po miampay dat lima na pada matalu bansa katingaligan bobos wagu ampay na iti technology chip edit naman po yung kawaso code QR iliman hologram amin tapi naikaw yah Nuridi it my card dit haramantad nga kakal pamilya gunon kaya tabi na ikaw nung may pangalan may pangalan mantak dat Nuridi kano diti kad ako yung tutunan dat wago nga milo nagi nga amu i kamayan dat ararahan ato man pagiruta iti maya dat misusuhot. Madam Nego, jam kapan no hantar dat benediti. Aku mada kayu dit. Mumang dat. Tumano diti apa benedak kasarahan. Milah aku mada kayu dromuto. Ida piromutan aso walulu turis dua patu rapat. Teka aso walu turis dua lima siamiso. Ambah redamat dat. Maganda diti pemelahawan. Rungo hato ka pati sining man tadi Marius Ansik man to kaupusan. Ganitika now, kinang hato kaupusan.

0: Ya, Mianda Dato' Mamanau isa sining man tadi Julius Guduk. Ya, tapi kau mamasa to kami sampai di tiap apa bayan ida kasarahan. Ya, hari itu pemelawan naman kurum itu. Hello, kapisan angan dato tuang tapi nai.
1: Hello, DJ.
0: Ya, kapisan angan dato tuang.
1: Kapisan angan ni gede ka.
0: Bah, Nurdi, I tapi nai bodoh-bodoh kata.
1: Iri nai bodoh-bodoh ti DJ.
0: Ya, kawan sikahan. Mbah, nunu manu pwede lang untuk not bana di tepi nai.
1: Alay na teman di awal tahun dat 66 beti.
0: Iya, iri na ka,
1: Wara na korong awa ku dat. Wara temu duga bidanam. Na korong awa na di temu duga inna kele di numnung awi persediaan dat. Nigitan surat, ingga aja surat baranak di gulo pa surat sumpana. Pati lambo sahay ko na minangay ikot yat tamuduga nga. De una patuntak diri nga i-dusing. Paminaan kapiyo ko yung matiging matarima. Pinay ko takoy di tamuduga. Ako pa na ikisanat surat sumpana. Ako din na kailan nung nakalulos ako di rin da nga. Kadi daom. Harad dia surat baranak kam pinuhal tayo kayo na diya. Paregya, wakon na kaya wakon nga wara, ayatahan na kaya git. Ako din nga tinagitan na daho, tuhan kang ko, humba kampung no kam, hila kang ko, hila, sadu-saduy di hila randagungam. At, ang ayan na naam, ayin kabudaga po atada, ha. Ito, kuyang, kala ko na matididi to, kawi na po it, katalib, eh, kawi na po daho, talib, nori katalibaya ko na pa nga, kasiap na po daho nga, uli ako na nga sunoday ko itabang na tama ko muli ako apa kaya ko pukultiga na di matindi ay kada noli patuangan ka na tibulo kada ako nga kuy si ano namatuk yung karadyan dito uli ako yung nga mangkus tangkus ako di matindi karikat dirin hila na mimabantal na didit kawalayan nga pared di ba kawalay pared ba Nuri walay di sepupu yan hir sakit dat jal Nuri talun-alun tangunay talun-alun na badi pun mga sanga ko na di makirikat ako hindi inuman nga to di ko tukay ko matiyot bakas dat o kahako na din na kailan minangin na sinatay pwede minangin tab nga para tag kayo tamad dat apurak nga minum malam-mal aku nampak minin saya udah nuri ni tapi lihat nak pilih di minangin gijak nak kurahub nampak it we bakas dan satu hari bansi bati talun-alun ya aku ngapa nangkos aku nadid timinalib dat andas ku dimu sago said aku inan sana ka kita-kita dit bakas nak oh gayuh na gayuh na ituluhom de karikat ko di hilaw walay di diji nga kulanam na mas sa depan kandili tabang ko sa kureto minuli katugu ulo kam at minangay ako mati tanod datamuduga nga ako di kailanom kalulus ako nga mina manuhundi daw mga edit surat sumpa ka ko kasuhabay diyam ayo ko di susuya ko di inaruban ko ayo ko di jadi tabang ko pa tada di kasuabon nakalulus ka piya ko di dagyadi nga na di tabang ko dito sa batal pa di nakaikot nakaikot pa di na na din ako nga sa lawat di bakas minamanaw sa sadapon
0: iya korean pa di korean po akan ka
1: iirin
0: akan karadjiki ka?
1: Kanya akan nakaradjiki re. Nga. Kaya nakaruba pa dit nung nakakita, nakapirdi dit. Makastang agayak pa yung tininsan-insan akong kakita.
0: Yeah. Bahar po?
1: Anhar. Apo si ka, Liji. Tunarambit mo at pamalahawan ko.
0: Iya, may gala po. Hinakno. Ya, konsikan kumarita pinay badu-badu. Bah, kumada kayo dito hara... Nurdi, harus susuyan dit mila mando kayo po ilang ha, mila rumamot to antok natmane diti. Apo gulido dito pinay ko, Sinding man tadi Datuk John Gaisa, itisan sa midok kaliti kanaw, ginanghat ako.

0: nakadamayan, asamak-samak, asamak na dihit, kawalayan na hinga. Ay, siya daw, ako nakago. Ay, sa borong na di nga. Korikot matidhirid ta nga, di ba, nakadamayan ni Karabo nga. Karatu ako na didhibang, did, nakalangkabo ko, pahingigit dit, itak dit, sang ano di Karabonga.
1: Mm-hmm.
0: Katabung ako pati di hibang di hom. Mahama o logod. Kahit, na, kay kurakan ko gadya. Kadi hait, it, sang, it, rumpas ko di Karabom. Kahit, kurik mahom, ako mo iigahit Karabo, harahit panansaam. Haroy magida barda bar pagyan na sumuborong dit bang dot kada manam nasit tu haroy panasa dit it sang isa kay Karabo nga ori kata ko dit hirid it panasa dit haroy tulun na hiringa samita yang ga dit tulun ni longon ko di nga ako da di norulun di
1: no
0: ayya sa kikiran na pada, di siya alabi hama ako nung nasambitan ni tulon at ipanansayam. Pati lang mo, sa kunadad o rulon, o lagod nag-ibang na kadamayan na sinaborang dito ang takli.
1: Oh.
0: Liya, kadit, rinumpas ko gyan, kadit di naka sa borang, kura kang kudya didi, kada odop kang kudya diya didi, ako ito merikam, siya daw, ako nung bagyan di kang kum. Ay, di ano nang rantay ka di, at ang kain ko di, kuri magya di, ako na di, ruminumpasit ko di, asamak, nagyahay kawalayan, di, irinay daw kasarahan at nantakan di, it, may tamo di, laid po, hit musimbaritis po.
1: Yeah. Hmm. Yeah, harap po.
0: Oh, iri-iri na kasarahan ko ti DJ Albea.
1: Mm-mm, yeah, po. Siko na dito pinatampulan.
0: Oh, ba, magalo po.
1: Yeah, nakno.
0: Okay.
1: Yeah, konsigan ko marito pinatampulan, bata pinay ko sindig man tadi doon ni Kim Siong Apok, iti kosaro akong muli. Kaditikanog, nangatokaw.

0: Kaya tama ni ko, jam ko po, dapat na permiso, minita na to ang antok na taban. Aditi, iya ha, kumado kayo. Adit, arohyan at manuang diti, ababayan, ngamilar mamad do, antok na taban. Aditi, kakalpo haro, pagkikiro po na masya, minit, aditi pa malawa na sumusut. Hello, kapisa na nga na to ang tabinay?
1: Kapisa na nga ni Albia, rumasama tin, tanong ganda yo.
0: Oh, rumasama tinam kyo, tabinay kalyon.
1: Ya, arong awi.
0: Oh, marong ito mo, di ba ti? Amba, nuno manu.
1: Pumbalan. Oh, pumbalan ko na po mong kurahas. Hanggang-hanggay, tarong awi.
0: Iya, amba.
1: Ay, kasarahan na penting nga. Imong amat, anong gyaran di? Muli na pa hay. Kauli na po may sikuli lain, nga may standard di. Walahin nga imong amat na paray. Oh, kenai ya kamatan kene ham kai.
0: Iya, tepat.
1: Nah, memang susu ikasrahan kamat mengomot. So, manguni gay hai ke langadan kuno pendinga, kesalahan kuno pendinga langadan aku di tang anak melehing megangat mai pengomot. Tang anak pegiahat pemusrahan ku diri batu. Nam mga sedap na pandarit minsa sedap to alhong dito daw na nga mga mati nga it mga malahing nga yahay yahay na pat yahay yahay na pat yahay mangan nga mga magano ako dito. Ako hindi ka mga matpag nakasawaan ko nagkaroon na naka na panu na hat agung na naumat ko nga ay mga langod ako di guwas na paray ay ma makadilinggaman mga matlit malahing ngay nga tahping ko ito min langadan ako di pumpuak ay mangunih di kaya nakapumpuak di tutun ka na pumpuak.
0: Hello. It rahami di ka? It rahami.
1: Rahami, ya. Langan ka kung rahami magya. Rahami. Langan pa kibigisan ko na rin. Patulad pa it. Langan daw rahami ha. May pigisan na rin. Dua hat. Dua tiyara hat. O masaya di pumpuak na. Nakaumbal. Kailan ka masaya pumpuak ay. Kailan kaya?
0: Amo ako ay kailan maman. So yung nga nakumbal dot ano rin di. Poponi.
1: Ah. Dua dah Thailand dia biar. Eh, oh. Eh, pigisan ni. So, nang pigisan no hari tutupan na mga ngaridis mo no ni, mga naguit. Eh, ilangan di. Kami di. Andam mga abusan ka dari manguni kay nga hari ani ba na po panaruhan agaya hom, agaya hilang ada parai, ataupun anaruan ni bang nga, alam po, may irinhat, tunih dit, ang agaya tu, ang alam po tunih, ang atalis tunih nga, ang alagad, kumano dit, pumamansi di langan, di parai kumpuak di nga, ait, kairakan ko na pa nga, haram na tumano dit, kayong bayat, nangyari di, madad alit it, tambalot it, tang makiwan sa inyo rin, harita kay lumasim, hari kay lumasim, tang anak niya kay. Mawan sa yan, malahing kat, iha nga mawan sa, magukupok rin mawan sa it, malahing nga mawan sa nga, ano pa di, tang anak, magi-uni-uni, ngay nga, hari mga mawat. Mangunin, nagilid, ah, mga mawat, makimam kada ting kadahan ako na mangilahora pati nang darasam kani malayng leng magum manurin de ma tumingkad de taru hayam manguni na kago mga mata taru hayam manguni na kago tanga ihay tanga anak to ahara mamaha da mangamot ay pati nang darasam ka ba nga so hara ni ginhat tangus tangus nang garan de sumugi na tangus tanga pian sa depan nga, angin kagawit, angin kagawit na paray, ranahan, angin kagawit paray na ranahan. Eh, na, kalalang ada kasing pasaraw di kasing puri nadi harat ya di bena tang anak andi mong buai ngira na o nga na tingkad na wang sayan ngedi di har kuri di ranahan ning tumagak di ranahan di nga mimbulay di hat nurun di simin na tiyan na mga kankaw di watu na nurun di nukuna takanan na watu sumuni la ranahan ako so ranahan na timunan ngayon na nandi harat ang anak na tumanod malahing may pangamat manguni pumpuak at sila sila tangaranaom eh nakalangadan ko na pwede nga eh muli sang muli nandiyan na rin may sa dop eh nga sa mabo eh nuri sunan ko dahan karong eh pinamat sunan ko dahan eh tin ko dahan namat ka manguni ako madit pumpuak magyampat yan na rin tumanod yan rin ka tanga kara tumanod gumukan at tumanod ng mga ampat din muli sa ngunion muli na sa pumpuak pumpuak i night na muli nga alang na de kasaraw rin at kamatan kasarahan kun
0: iya tepat
1: tadaw kamatan kaniha tutup
0: iya
1: rin o pelangan kun dia saro
0: iya amba ponse ko na dia tapi nai
1: Megal po.
0: Iya, yeah, okay. No.
1: No, kena ya.
0: Iya, kung sigan ko marita pinay kalion di tinudi, bata pinay kau sinding sumusot di timan tadi Ambrose Mudi iti posikati gandu kaditi kanaw kinahot ko.

Ito pala kayo, isang takajam dahil ako matulumay. Adi sila tika sa limbahan na kapisa na nga natutong kumade Victoria ang Birta Blasius Charles Loginon. Diyan na takag ka di dyan na dito kapisa na nga natutong kumade. Sa nantambalot sa Bob FM, Ponsikaw, Tabi, Piwabasan ngay. Inapanagiti at tambalot ako Terry T. Gabil kapisa na nga natutong kumade. Terry Maria Juhan, nagi kumade Ipol, Eric kapisa na nga natutong kumade. At tambalot sa Bob FM ko ang tabi pibabasan taraw kay so ang kotob yan taraw kamatan ka. Yeah, kamsigan kumada kayo dit ano ka siwat at rino mamot dahiti id studio untuk dit tutuang mo dmane dit dit manuang dit ababayan ida kasarahan. Ang matabin ko, tilumusan ko, papawin dit sining pamalihis sumusot man tadi ilia gunta bid itiray tandat langa don okusabah kaditikan o ginong hato ko.

Ya, teman-teman kami sinding manta di Julius Lusa Babang Dato Rosnu. Menegata kami jam kepermiso telu na pada 4 menit ada tutuang antok not barati. Kapisanangan na tutuang kumadia Ipol Iri, kapisanangan tutuang kumata malut sa Bab FM. Tabi piwa basan. Tadak ko iso kadi Ipol iti. Hinapunagi iti tambalut tokaw damin gunting. Kapisanangan na tutuang kumadia tabi na damin. Fidelis Bestan John, kapisanangan tutuang tadak ko iso tabi piwa basan. Ida kalindas ida kalansanan da teririma olidas ka di Fidelis editi. Ya, iti sumusuhut manta di Lohin Chiong, kapisanangan da tutuang kumadia Lohin Chiong. Ina panagi tapinay Charles Loginon. Kada diti kapisanangan tutuang tadaw ko iso, kumata mga tapinay, tambalot Facebook ang magkikinang mga isa Bab FM. Kasalimban, boros dusun i osunong kopyo tabi piwabasan ka di Charles. Amo nag-aliwan i Florita Lasabam Laurentius. Kapisanangan na tutuang kumadia Florencia Florita Ponsico tumamaso datumanod aditi kasalimbahan takaw. Amo nag-aliwan kumadi Bagang Sagi. Kapisanangan tutuang makinuha ko na sinding di Akimin Barinting kaditi. Nuno kado di tiroitan asal ko asal po Columbus ginawa ko sining diri karohian ni tapa ko makinangaw tu yaw nga arohian nagi makinangaw kasalimban sa BFM masunong kopyo di hino po yaw itino doho kasarahan ka ambah nung haro kasiwatan nga kaw ni ko kiyo tabinay bagi tabinay bagang anong aiso nga kada kasusa nuri di umbalan ko pa po ni ontok dot timpo-timpo da suay. Ponsiko amo agi gina kumadia tapi na bagang sagi. Hina pa nagi tapi na Joseph Batilu. Ponsiko dia tapi na Joseph Batilu. Mamason kumaditi. Tain sanan tambalut kingaran igi somdat z. Kalan sanan dat ang lida sandang ay teririma. Ponsiko amo agi gina kumaditi. Makikinang otakaw tapi.

Popo do bungkusan miloko rikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Ay, alilimar ko ito po ang batsara buko.
1: Apanday ko rako na ito alilimar ang batsara buko to.
0: Nataliban ko no kwa, rayno to zaman IT. Kawin yung malumat, yu yak rapopor no kalindu no longon to nga. So, tuturokon yak. Ha, aon o yuman mo, aho, ayam-ayam nulun, rahuang ukuno. Ayamon kalalian aring hota ka po no amsino. Aho po nam apasya kasuko yung ha?
1: Kapi yung nga hinosolor, tapi ang batsara buku tu aso ang yakinon so yung no. Ulo ko nasong kahit pahalungan na kapihahan numato tu. Kanga on say aboy hilong raskrin tu. Lai ngaliha oko, rabah huli, paino ang caramin mato ko? Lai rayno, aduy, napasi ko nosolor na unga. Rabah huli, alilimar ko po ngaliha ang batsara buku tu.
0: Aar, yun tu, kono ko pensyara. Ang kiat yak ngar yun, ahilong ako kapiyo-piyoki oko tu alilimar ang batsara buku. Sa tapot no, auto bahu yakinuli inoy pahilong ra papakitanan ra buku.
1: Ih, oko tu, on kabuk inaliran mo am? O pahulang batsa am?

0: Suaraw ta mai mo.
1: Hi, kopi bosian.
2: Pakinongaw no.
1: Pakinongaw no.
3: Sahimban boss kadasan Saba VFL.
4: Naikot pinasi Osuaw ta mai.
3: Kanaw kanaw kanaw kinongaw.

0: Sexual to my mom.
1: Hi, kopi bos yan. Pakinangawno.
2: Pakinangawno.
3: Sahimban, boss kadasan, Sabah VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

0: Jam ko nom nung sa Babid pagunan to ko sa Babi FM. Kasimpan boss karasan. Nagalbin na siya sa otamay mo. Hey, hey, hey! Copy po siya nung o subab.
1: Na si Asua Automoy mo.

Hey, kopi posiana dong usufab, tapi naik gua ngabe. Kopi posiana dong usufab, kopi posian, posik. Aduh masa Anzo dah. Pagumuan dia zo, nakal pada ano ite? Pain hubi. Ah, mama sa makinangaw daw kasimban na takaw. Dong usufab diti. Na, tadaw ka duvo. Tadaw ka duvo, takaw ibuhan ka onom. Aw no bangay budo bang pada manam tapi naik ngawi aw api umanan kan ya miaga do buhan kamatan oh no bagia do himunduk do kamatan do katatahib lagi di dubo tadaw na katahib nga i buhan do kamatan buhan do kohimo nakatahib no aw api umanan om lagi pitanga na magot ako na taon na mga iba na mga padamanam kanya timpo o sikap o tumahib aw of humanan aw aso toko do ataka ngaw na po toko do kukwa maon toko ano na po eh kaladyaon na toko tayo pagindapuan na toko patay ano na po nga vi man toko rin ko po sila toko nga o hivan toko kani o timpu do tumahib ako po nga kanong manong katuhod kung minamangon to kakal toko dahil pamugunan niti sunung to danihan toko do akon ko sa gigisom toko dahil pamugunan niti nga kanong manong katuhod kung minamangon pahay do kinaposikan toko na tadawad ba niti kodupo do buhan do koonom mamukakal toko do kano mamuhis ginabo miyampay dahil kasimpan Boss Karazan katawanan tuminamihi dato may mamuhi na sa Babi FM kasimpan Boss Karazan to iso nagyarin pamugunan ganyo kasimpan ni Naiko at binasi ang mutamay mo daw suaw dako sa pati miyampay ka dago iso yung Benji Bino kakal pagya do bang do ano iti kamatan tanto na po kiba daw so do kamatan kakalo tanda kon pagya matumasaan so do katimpun na di o kapanandakan do kapanandakan na kamatan dahil kakampungan nga bi patay bon pahay di daun niti daun uvang patay daun tak buhan ko yung moka mambay no katimpunan ito masaan so da buhan ko anam niti gumu o kakampungan nga bi do manandak na kamatan ko po nga kanaw tumihang bus dahil kasayman Boss Karazan nakat binasi o so atame mo hey kopi bos yan do nga subab ha ha.

0: Bunga ko, aid ko posisyon ko kadi Jenny Risi Paji. Ang pag-uwi di nung otak ko hozo do agung-agung ko yu di Matilda Majun om nagi sunsud do aid ko posisyon kadi Justin Tadius. Kapi po siya nung sabag mo niya so, sana nihisan ko may paitahu do hozo diti om konsikan ko mga nga vi diyo so do aid uvang do papar to nosigan do unduk nga daw insan po bago mobi mantad uvang do papar unduk nga daw do nalatatan pagunda sa baton dupong ay budo pong padamanom mantok daw tanaw ba nito tapinay ko nga vi daw antok jam ko tu do dong suvab do tinu o hit mahik o sususan kamatan miyampay di Raymond gundohing Raymond Jorison Binto isay i aw nakongaw hay do babazan niti di tadaw minggu o ngaw dia zura jam ko tu tanaw ba no om nagila jam ka vahu jam kabahu auhit na gimahik o drama radio do kamatan do pa babasan pa yung bida i naka na zuhay do to ko tahu nga pada miso auhit do tadaw bay no montok da kangan dia zu kuma dia zu di au dati na kongo do babasan niti tumbasan zor tadaw bay no niti sangi da sangi tindoy kare damin mundong dati mantad kinuzanan do minangoy da hoid KDCM mamalamay manandak no do kamatan taiko nozan do minintong mazado TV patay o kalamazan do kamatan mantado KDCA dadi tadaw bay no mundong nadi kanya pam den kan tibay ko ngavi kanu tumiang bus dai ko seman bus kada zan pay do zo ngavi tanga pa si dai bus do kada zan
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mimang do nansakan to poto om kobasanan, pamaguna no do asil ngabi pinahabus babas.
4: Asil pinahabus babas, tinua do mantad lampang ngabi inongapihi om natinagas.
3: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
4: Nain tutunan poto tongkop pemagunan, kinamay no asil pinahabus babas bayno. Poin tantu ko sontob, pomoto ko pasizon ko.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
5: Tapi masih ada yang sebab tepi naik. Kano mungkin nunggu masih van. Bos kadazan, sabah VFM. Naikot binasi, masuk au temenmu.
0: Posiko ko pa hedge yazo. Niyampay do twist na daw kalamazan kadi Hayden Hansan ng sumin. Hapas di rock and roll. Kano rock and roll kadi Roger Leong. Pusik.

0: po. Makinang o, Abal Itbogun.
1: Abal diti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Tumimpuun kay sa Wuhan ko tahu dubong ay budubong apadamanom hobi si Zam Lizong Popopopi maza akta kaumuhigan social pakakalaja sa ibus yung mga tos na mga prom si Zam akta apat miyampay automatic o muhig paimpono mantad vaza kay gaganan o konko kasusaan kalaja. Nabos ni Montili Asil Tuhun datu Sri R. Ramadan Scheme Panamangan Dubong Apodam 4 Jam i Pinointutun Maza Kosimbanon Akta Komuhigan Social Pakakalaja sa ibu sila mga tusunan mga Apodam Sizam Pinapobi Pionitan Panamangan Komuhigan Social i Hobi Ginazo Kampaino untuk Kaundangan Kapapanaw Scheme na po nga automatic muntok sabi pakakalaja i Kiva Nohaid miyampay au kopologistahan kapabagu mantad Toki Taiko pakakalaja. Muntok na sasanguhun i kapabagu nogi da pakalaja kapas ka iso buhan ko onom dubong ay budubong apadamonom i Toki Mositi Popologistol pakakalaja na komoy tumanod kalalahan no i Kiva Nohaid maza perkeso. Pumopian Scheme Panamangan dubong apadamon 4 jam tonggungon paimpono di pakakalaja o papanaon tumanod na zatan mozo do ginumu gaji. Na zatan timpunon, pamuapian po nga ISO titik tu piatus matad gaji monikid buhan. Montok papapantod kumuhigan ko yung tutunan o kapayaan sondi tuhun nga viray timpu digital papanaon o my card kalalahan no kapabago tumanod na zatan tumimpun buhan ko onom diti. Tumanod di muhaingon patunod ko pisan ko Kepolisian Malaysia JPN Datu Badrul Hisham alias Maikad kalalahan no kababago no gonop miampay himo nga param tahu lahan ko muhigan mantad ko dubong param tahu red Maikad i Kiva Nohaid vokon ko pamuwangan i pinapanaw kampay no pamagunaan code QR montok tuduvan ko pongihaan om ko pokuasaan teknologi hologram om text micro. Supaya ko kumuhigan ay tan ultraunggu, turihan laser om nagi chip miyampay ning kokoton enkripsi i hobi kinabas. Pisoso mo ko po yung kapas o ko po mo uangan din no, do pinggisaman ko pongihaan ko yung tutunan om nagi ko ponging kuang do kahantakan pamunggunaan pilasu om kahasanan suat ko yung tutunan sundi. Sabagi panimpunan, kapo hobusan maikad kalalahan no kapabagu papanaon idhongkod upis JPN idputra jaya om nagi padam bahu upis JPN no pihi maza kalalahan no monodo dandi puguhi mahabon tumanud na zatan idpototongkop pogun. Ko tulan ko kunan umul montok kapulijistahan om kapagukaban account kapabalan social pinakwasa tumimpuun di Konyab. Pinapanaw o hang topologi city montok mangumuhig da sanak nga viid sibo pada manom taon mantan tundonok cyber. Pinintahang dosruhan jaya kapibasan o multimedia Malaysia MCMC pinapanaw o hang mipahud kapakwasaan kod mangumuhig da sanak nga vi om kod mangingkuang kantakan. Duduvo din o pinakwasa di Konyab id sibo akta kumuhigan maza online dubongay bu dubong padom himo. Masa ko tulan kapapago dino, tanak itsibo po daman ng taon au pakabasaon do magukap account kapabalan social. So kyo nung legistol, apatut papaintahang swat ko yung tutunan paimbida kapulintaan sa bagi ko kunan umul. Isang anong account ni Kiva Nohaid nga apatut papanaw kapungihaan ko yung tutunan muntok mintong do kasudong iziho sumuang hibang tumanod ko tulan ipinatanto. Maso da kapalintaan pogun manoy zukhang papapantod katundan spot don moto id Sabah. Kampay na papatindoy kinizonon gana tutupo kapal tutumuhud haid tawaw sabagi vokon kinizonon paimbida kaponjulan spot na kamoy dahil timpu mikot. Nabuos di mantili katundan kumuhakan kabuon spot om economy creative Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mazado kinizonon paimbida no kamoy kapasa papanaw no spot don moto mempay auhud om tumanud guys kumuhigan ipinatantu. Pinabuos di sila iti untuk pinapotimpun Sabah Drag Race dubong ibu dubong Nazura squad manahob dadah pagun Sabah itawaw. Ababazan o konopo hivang pagpigu pigusaan nga impon do manantuduk tinimungan kamuhakan do minsadu mantad pigusaan aiso kabasaan om nogi papapanaw spot don moto miyampay o muhigan om kidisipli.

in babazani na kanjul manta di ko dubong apram si sambuhan kahimo na katahip nakapamagazat no gida ko omungan mantad Sarawak it pagpusan kinongo vagwit ituhu dabal mombi o sabah da menguhan ko ingka vason pambalay toy tambang katuhudan timpu kalamazan tinan tahong atus pu jemaah Ahmadiyah Kadiani ingka kaniti abal mantad Sabah BFM abali tinuhu di Syahira Samain mantad bogisan berita ehwal semasa pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti kopi posian tapi Malaysia Madani.

0: suara utama ima.
1: Tapi naik kong awi tutup mo ato ko na mo at namamohis do ginawa tu kibari ti iso kapayaan do song amin ipambusan ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak di Azu.

Tapi naik ko nga, Vi. Kupayahan song kami na pretty nga nambit agay manta di Philomena Engsun manta Kampung Tuavon, Pinampang. Papayahan na bindo pogun i Margaret August Gonzaga di jam ko podamduvo do nga daw di untok tadaw ko iso buhan ko onom do dayho i damin pangusapan KPJ Specialist Kota Kinabalu. Mantad no do kailan niti, manunda po po iho, do paganakan, mantayuk, dahit nabono po ngabi, do sungin tindoy, umtapinay, walis om kinovangan naging ngabi, dahit sodu, tayko itsamok. Tuwas ako natinan, di itong atiagak, Margaret August Gonzaga, do ontok taraw ko tohu buhan do ko onom, do dayho id kabangan, vatu kaapat, stanga, lahan Pinampang nga pagwidyo viton pahayd o tinan nito nga tiagak do dayho id panabasangan Mary Immaculate Bukit Padang do jam ko sizam do dong suvab boy do to hinasan ko so diyo susuguto ku vagu kupayan suangay minditi nambit mantad di Philomena Engsun mantad Kampung Tuavon Pinampang pupayo damindu pogun i Margaret August Gonzaga jam ko perunduh bodoh nga daw lintok tadaw ko iso buhan daw ko onom dodoy ho idhamin pungusapan KPJ Specialist Kota Kinabalu mantad no daw ko yadan niti daw manuli daw po poy ho daw paganakan mantayuk dahil daw bodoh pangabi daw sangin tindoy untuk pinay walis om kinabangan daging ngabi daw dahil sodu tay ko itsomok. Hoso ko natinan dito nga tiagak Margaret August Gonzaga doon to katahu buhan ko onom tadaw katahu iti dadayho id kabangan vatu kaapat stanga lahan Pinampang nga pagwi diho viton po hay datinan dito nga tiagak dadayho id panabasangan Mary Immaculate Bukit Padang da jam ko sizam do dongo suvab iga kanetika pahayana so ang amin.

0: Ito pinagkukapit na ba ng jam ko anong himong from 2 minutes doon subap it pagundat ako. Daddy do jam ko aw na hayar mantan bay na bo kangan dia zumahik do susuan kamatan i mian pai di gundohing Raymond Jorison Binto. Nga po kaya tapin ako nga bi, kiva na pibasan to ko do tomod na po ba iti do ihan na, do mamastor minto nga bi, dahil ka pa baranda social lom, ugumu ima boss do vokon diti do ka do mo boss do bay na diti kani do kamatan na po nga niti mahup-tahup na di o sunduvan do kamatan ka do vokon na mo boss beto kita ko dari kapabalan social na di inko o pumusa van di azuko kumoy niti pibasa ito ko wam kapasa ko o papabuzo niti dahil WhatsApp do Sabah BFM ay so iso si sam apat si sam ay so tu vahu kyo na di pibasan to ko iti do jam ko tu tong 4 minute do dong subab do tadaw bay no nadi ingko ha ingko pumusavan dio zo makikinong ko nga vi do Sabah BFM do mahup tahup na dio sunduvan do kamatan main hay do mahup tahup na di ka vokon do mabos ko po nga iyo pumusavan do vokon ingko ka izio zo do pamuso nadi tamay ko nga vi do jam kabahu na pabago nga kokomoy no do iya niti drama do daid kamat drama kamatan beti drama radio id kamatan ohit mahik yo ihan no ongo dia zo do jam kabaho do intimpu do pibasan to mo to ko do tadaw bay no diti mo po nga kami pa sa anong suwag mo na zo tiktok nga binis sa ba VFM kosik kosik ko no no mamasa ko na mungkin ako do ko niti kasahimban to ko diti do tadaw bay no nagi dayha it Facebook na sa ba VFM tiktok mi boss to ko dati no kyo makamoy na diti nagi ka di sanghun to pinay diti ka daw mina boss si Tino do dayho id itya kampung Sampaping do mantad kadi mek zoom beti kampung Pinataw do Kota Marudu ka dayho id kampung Batadon do tadaw bay no kiva do kamatan ka dadi kumadya sa kampung to tening ngay ko no ngay ko no kya dayd kamatan diho bah om sengyan babago dayto tayo ko ngabi. Kinangot ako babazan, may pay susuzan. Kamatan na paspor itya.
1: Noito, dinasi aswa utomoy mo.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo, tatahanan, om au awasi tepi umanan.
3: Kawasa nogi, magano Hurix gamat, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan, ikodon, om olwo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Mary, iso man tadlahan magano ginavo da savo na po nganan sa kanya po to, om oloso.
5: Nga ina, auzo abad magansak.
4: Aw mongo, kivada asil pinhabos sa babas, gunon na po din ang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nangkutunan sa pumagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
5: Kano yun na, mamahit ako tayong sanan asil pinhabos babas.
4: Azo, dosavo o nansakan, Mary.

0: Kopi Besian Om Ketabian Tadau Tagazolo Kamatan Kumasavyavi Dotoko Mega tamay mo manikid taon aid ko sa himbaan bos kadazan sa Babi FM diti popongo si kadya zudo ababazan susuzan kamatan Montok timpu diti no si watan dagay do tuminubong di gundohing Raymond Jorison Binto do dayo idonggongon kababago diti montok papintahang kumadatoko onu lati do kamatan diti miampay au obato timpu kano kinongo toko kointahangan disido
1: iti no po kumutan na kamatan diti nga itimpu di nupongo na di mga mo nakuwat mga biyata dang tikam nakuwat mga biyata pinoopi do man laguno do mga mo do taong piso iti na po kaya alamay do kamatan nga imega ko piso ko'y menonduhi no di diti tu sodu sodu pai ipunganan do membazon iti no i komuzon idiho diti do lamay do kamatan au no mega koi ay sono di do mega ko piso koi susubayo mangandi nga lumamay montok litu ni kibaba maggang abi isiho do untok di iti no obo kon do kalamazan do nakomot nga bi iti tuhun. Kibana gidi mamuhizan. Kibana gidi maginakan, magang. Dahil timpo nga bi diho tu izanan da umung sikaw, um lumamay, mempay da kao binaizan, um sungkantukan. Kibana gidi kaimat. Bakon kay mau mga puto timpo, gisam da manambuhan iti. Iti maginakan iti. Manta da magang, maginakan. Kapano pa ko, pipiyotin na nagugok, manuk, kalabaw. Nga ako ni ko ponogit doon iti kalabaw di panansad daon na po doon tok di. Tu, sangyan na po di gado, mama di tituhun iti tima. Tima na po di tinga o gumu o nasi inumon doon tok di no. May kakoy nung kibado, duwo taong ngapot bunduon. Aw di putu-putu itu hun nami ko today ho. Idamin di. Idasom di. Kibana di mega kapiso ko i. Onu i mando ti ho. Putuhungo di tu di sanhamin di. Muga di siya ho. May panagad mundu. Taga so i puuni aw na di. Mega kay nakahazaw banal ba iti agazaw di mga di ho tagado eh tagado ni ito doon di ho do tasung o kono po ko tasung nga man di ho di padau to doon na padau ang painginan eh ay so do megak pa piyoputon muntok na pa di babang di sa kazon di ho do sumubong na babang tiring ka subay mentadagakit. So ngayon na pwede daw, mega ko ikiva daw, mega di ho. Iti ahi mo kong maginakan iti. Dahil ho, nadi nga bi isi ho di daw, mega ko. Mugi apu, may panamba di tuhun di. May panamba di sanhamin di daw. Mimang nga bi onu ihizabon di ha doon top di bo. Ano nga bi di daw, mimang tuwa gumuli ka tuhun. Ituhun nga bi daw, mugada dahil ho di sanikot-ikot. Nakaiho isiho doon no, mangani ho doon no. Sa ingovit, mga bidon nunu no pa ibakang. Mga kakapak, kapana. Ino nga bi itsusu pa ibakang liman guno. Kagumuan di ataom. Manodo, nandi nga bi isiho di. O nunu po. Tapi ino pa it. To, kubo ko piso do, mano tiyo to do, di ti, kiguno ko piso nga. Padao, tosong tunaw.
0: Ino, kumusta na po nga iti na po pisubazan ka matandi po guwam ba ino takot eh?
1: Iyo no, o mangandi ho doon ko. Dari, kamatan doon tok di kuang hobi do opo doon na katahib. Mm-hmm. O kung nadi kong mega na kamatan na ba ino, gaya. Iti na po kamatan na ba ino nga. O ibaw, o kuang di ho mega kay ababazan di daun ke kampungan, daun tuhun kampung. Iti na po di nga nasagan no di, nasagan no di ditiyahi. Iti atuhun, iti ada ingka, mingka, mingka. Okon ka, awasi nagi, tu, wakon di susubay tinaw nga kampasat. Tetapi, misli takaw do, man takaw ingat to. Kamatan, tuhun na kadasan, misti do iti na pang iiso no da ilam mamalamay diti maghap dituhun nga bi isay isay ikokampungan idumbo om idumbo mega kapiro ko ay district tay ko uwang di ha di lalu mamay da dayo di ono i mega ko akanon nunoy panan sa daon nga magizungu isa ka covid di kamazan ko son of it of it nga di Ovokon, iso ovogok minan koto, muntok lo ovito na dayo. Ingkaan nagihaduhi ha, ingkaan nagida, untok di kani inumon, na ikot ginumu. Ino, nga aiso na doon, suba aiso do biol, aiso do nuno, ino, nasi. Kainum nga betuhun. Kibani kita tidohing, nga kagumuan po nga nasi, sabatin po nasi asanang. Tungon nga tinasi, no suaban na po eh, na ready no di, paisandiyan no di, no. Ngunzon no sa uko eh, nga, iti na po, kupo nga, kiwadi hohosod daw. Hohosod na po iti nga, eh, minangan di ho potuo iti. Hohosod o, no di, dayo, kupo di, kupo di, dayo, kano di manauk di. Di, kupo di, ipunod do, nasi di. Aw di kampay, ihampas giya. Supaya mentah dino iti ahi ba do sesadan iti nopo tuhun manad iti tuhun nga piasaw kog gumanda tuhun diguhwi asal pada kita piasaw duwo tahu i sesadan naudi himo nung opensin do sangkalungkung i Cangkalungkung i, kubo di himon nga pon sinhay do go di. Kuang habira ti do. Duwo tau butul ati. Pasuang di kalungkung daw di. Nagonop na i. Tutubong po kuang habira pukul 7 i duni kan yo. Moy na japin tikit di kubo di manabas di. Ba di kubo di am obiton di amin daw ingka. Ina di kay kot na di nga biya tuhon na may pamunok ina sa manu ako ha.
0: Okay. Kamusta na pa nga? Kamusta na pa ang kamatan di paguhon na pa nga hobby at pandak?
1: Oy, tadi. Pakon ko onu iti kamatan ki. Iti na pagi kamatan di sang katunan na di nakatahib. Nga, ako na di kumega diti. Sang kabayan no, dito ito. Inay kumuzon ko di tino di do. O gumu di mega kay hongot dao. Ino pag yahay di guho di nga. Ino pong inahay di. Oko ni kakiwa na hongkod do. Timungon di ho di. Nga. It hamin di iso kampung di kanyo hamin tanaw. Hay di guhuhi
0: nang baka matan di paguhuhi
1: adi dayo na di pipio tuhun di penong duhi adi ipengoput di hamin di tanau di pipio waktu tuhun duhi adi muka di cerita tengah di apa sih si hodo dayo di kani memohon lagi jasa hodo boi zandi mega kepisah kai tiba pada pegondian maggondi no po imangando tiyo di doon tok di so ngayon no po di do mga kapiso ko ikaw di tambay timpo do lumamay nga maginom sumasaw lah magagung ay so hindi ko lintangan ay do po nung dadetid pinampang lah iti no po di ho nga tatagung no day ho no di isay apanday do mega kapiso ko eh abakas suon bago may panaan no inay ko di wogok ta agazo di minan pogondi ai di ila kumaza ina komozondo mega kubizo kay minsaan punganan ira minsaan nadi saan na di dituni ituni apa kasla so ngayon na po di siya ada pa yung saan ni kanya humiputi adi hamindi humiputi adi hamindi pohiyon di ay wogok nadi pohongok di wogok kiva wago di mikot di mega kay nungkot bay marti hadi kon mugat bagus di hadi ingka anu po sang yan po di do pangodi mungkin nakan no di mano di koto ngabi ko di koto i bugok di manu ko nu nu po mugi ginum lumamay sumasam ino po mati hadi guhui kiba ngabi do mingkung
2: mingkung kan ka manta kukun matat na patay
1: au mingkung iti kalamazan di ming ko hiputi ti tuhun do mogi kabay kabay ti tuhun au kono po kay matumindak ada ano sabab no po nga au mati munhung iti tuhun di ko di kasabba kan po di ho po hobuk no bagu hi ya di tuhun di kalagis no ko so avakas om kanu iya do kigit jaw sa din kan di tulus tumuhay sa kudabus au kay peduon di tuhun di sangin sa zaw sa zaw sang sendok sendok di do magi kabay di aw ka kanu magi duli di ho ka di sang nga daw aw ka habo sang nga daw ni do di aw nagi ko zo do mi gadi bunga ino ti ba ba do i kumikum ko man tadi oi kumikum ko o suban ko di ino di pogi do mamihi opihi di isay no po i Taimat ay no mga ini ingka kaano eh
2: no ko tu itim ko kapananda kan kamatan ka ni masiti kibaw magabaw
1: iti no po magabaw ni tinga mega ka mo nang katuo di tusod usodo pay na di iti no po tusod usodo pay di tinga pinunganan no tiyo do gambazon na di sangyan no po izio ho do muhi navi nadi mengemot kini ngozon nadi dia tiba ada tubo zungan di pai di mana dia kagasai pihi onni ngobong no kepiso e bo zungan de pai ni nadi do komot no peso tio di kini ngozon bagu di ho di omoto do dua tahu tadau di gumuhi no bagu zo tio mai pengemot mai ko pengemot di au ke apan ko magawit ko mati do ko di si sinaging no te ko manun no po di isunduk-sunduk au miage ko jadi mengemot ko mamma bo ko do tadang magawit ko do linggaman monon siung ko tapi ko do to itom ta gaung no do itom mugan i izia umoy paganu di ngzon na daw ko tobo naw itu di wongkoson naw i wongkos padaw i ijetan di gadi ahit di wasunuban kadaun iti no pambason kukah kanom hika memenau na di siya di pembabo di sinaging di pangsuang na di hoi inoy kubo di tubo sungan di paikot na po siya di au buli magkofi nakapanaw na po siya di din ka di aun di siya buli magkofi gisom kaikot sudamin daw kaikot na di ho mga ano di ko sa sampak ko eh, padang di, onun eh, kubo di, oviton eh, pi bubuntut di eh, kilaan na kubo di, ngayon pa si sipohod tangko. Ino eh, pambazon na di ako eh. Tadi ay kot pa di, pipiyo, mega kapiyok sambuhan, mega di ko ni, ay so na di daw mega kay kubo ko ni. Magiging nakan na di siya.
2: Tu
1: no sebab no po nga iti no po kamusan do tu bozungan di nga tu e tusod-tusod pay au kokobi au kuang sang yan no po di do mega ka ongoy e ovit di damin muzon di po si po pananampay muzon no po di nga pengonok no po di suang datangkob no di iso tangkob tagazo pong tangkob ino po e pani nindi nga po nga nanuntip no po e paisa na napain na kiti nga dahil ko na hayad mulay da umunggom Menggom kon po ditingan mo ikapagano di pay manu haksao. Punganan di tikadazan no menggom. Menggom no di ka. Mangkan do pay wagu no. Mangkan do bagas do wagu. Nga okon ko bagas ka diyo. Nakaan na di do pay wagu hiti ka. Ino kagumuan di tituhun gaya ko ni. So nga ano po di do kansak di bagas do wagu. Mega kapiso ko eh. Ogingo eh. Ikaakanay daw mo. Oho, may inaik. Do sangyan do makan isi ho di ngayon no bagya do in kaano iti in kwe ti tuhun do mamamagun tuhun na kadasan o gumu nagikpadihiyan o nui may kakapiso ko eh aw kabasa di tiya aw kabasa di hiya nunu nga in ka mugad kapamay pangintos di dat nga aw kabasa do itiya ihiya nga bi may kakay kapugong niyaw, kotibang niyaw. Iyan na pogi, mugad na po ititohon na, idnumbo na po, may izi ho pangintahong tayo, mangindat po tayo. Pagoson no eh, pagumuan ka dito na, tuho na paganakan. Tiya, sawo na kusay na may pagyong na nuno na po eh, kagaganapan na idamin ki, inga ano eh.
2: Ano ko sa lati dito magabaw, om ko basan din no, isay mamuan dito magabaw.
1: Oh, iti na po magabaw nga ang babahizan na mati. Sabap na po nga, may kakaotimpunan po di babahizan iti. Aluway iti, may kakapiso kay sansodop no. Kibano po daw mo no, tayo ko mamuin na ito, inka, inka ka ano. Nga nuno na po ay mantadahidahid ko po di. Dayo na di nga bi, kabanta di nga bi eh. Inongoy man tadi denau i petai tubo sungan di dayo nga bi posoviton ni posoviton bagu dayo di om kita do pai pai bagu di dayo ni di on tok di magapau i dayo di om apa sih yang ka di om pobibi on no di pobibi on om muzon baguhiyo nga bi nununu nga bi di kubo di dayo di om lumamai no di tinan po kadazan na lumamai do may gadi nga ay so nasubay nga ino kiwano po di mega kapiso kay tima magagahap na lugya do. Sukat-sukat, tapi na yung abi. Magiginom, mangangakan. Ino eh, papadunsong do tongohis. Iti ako mazon kung mga kanin do tongohis. Padunsong do, kalabaw wokon. Kay mat no. Pagumuan na pa nga, bugok no, manok no, soban no di. Aiso no di do, nununu di di. Kubo di din ka, makan-makan no di. Aiso no di, aiso no di, muno-muno. Aiso no di, may kukubo-kubo nga di. Imod sopi ko mamuwa nga pidi. Di ko sadop na api no eh. Nga kaano eh. Kibawa ano pag yan dititun ko ni. Aw di hapo kuwasan no. Pabunsong niya. Daklabaw no. Panan sa daon no po. Nga ino idasom di timpu di. Kibawa ano gido. Ongozon no tiyo di. Mugad isi ho do. Panagad do. Kaso ta kaso. Todo no to sum. Tay ko todo on di. Padao no po bo. Papadao no po bo. Badas kano wokon mo bos tahos no ba daw ino bangoy kadya wokon paikot na di nga bihi tundi ko di mana di nga bihi todo nga bihi kimponon na di day hamin di kivado minaginakan di kivadi ti tundo pahambusan daw magang magang bahay dia magang mumagunoy ti tutuhun na ti buhisan. Tay ko hobby. Sabab no pa nga gumuo ang ozon dito. Og gumuo. Kumibabaw no pwede ito na gumuo ang ozon dito. Iti aboy dyan. Tay sa iso di. Ono idiyaw ng ozon. Ono idiyaw ng ozon. May ko daw po. Manisok ko daw. Dahom tana. Mugad ka daw humibabaw. Ah, iziyaw no mugad idibabaw. Diba daw pipiyo tuhun no. Papatawun dada. Ono no po imiga kapisa. Igunoon. Doon tok no daw. Muginakan. Eh, napahay di guhuhi. Idasam do. Iso na pa kampung. Diba do. Duwa tahu tuhun ihamin di do. Maginakan ni siyo. Sabab, aw ko na po do. Ako kuang ko na po ko ni. Aw ko kano do. Maginakan no. Ba, ako ko asananggi ako. Isa ko gumuan di tuhun do. Sampit niya. Ako di tasanang. Ina itasanang di. Nga makin da asanang iya ho manang i pasanang nga bi ditu untu ko ikot bi nga bi tu ndo yo moy panambanu nunu pa hisab dia do man dia todo agampot na po di ay hijab nga bidaw di om naggunok na di pamusapan di ay ay son na di panang sa handaw nunu po ay nagkakapisok kayo nakahubok di ha kontok di nga awi di ha manunso di nakakan sa bandu duwa bandu tayo bagas na avi mega kay gompi nga video ho nga video bogok manuk kono nga di kalabaw nga audio pa duli on di
2: okay pagwatan sumusot di ba unang kupang unsu banu kuma di tiya kumuhakan nga vi may do mampasat iti kaubasanan kay tungkus tugu
1: gazoy da ko jok hansanan kuno muntok tungkus sa hay kaubasanan do inka nga osu sa kuno di magyum do tu no manuntusan kamu zon kuno po di tinga i mega ka popo idampay sumunsui di onu hide i ni mangandi untuk ditinui ai sori kanu om tomo di mega do gezo di ti kalati zo ngavi di ngau zo kanu do dumadi sabagi do bobohisan inait nunu no pepenuan do ko kaiho zo di nait sebab no suatku itin pa inait tu bobohisan nan ko guno di ti pinagi aput-aput ko, pinagi sudong-sudong ko nag iti. Inait na tanga, inait diti abubuhizan na kadazan, ingkaan, pisubazan na pa diti. Abubuhizan na tanga, diti abubuhizan na kadazan nga. Iziho na po daw diti, gya, diti abubuhizan na kadazan nga. Aw iziho mo maguno nga pido. Sungudo, pinang nga pidi. Ipinang, ipabantaon di. Om itiahi imiagang may donong som may di po insuang do sweet may di iba ba nga ni nga no hivan ko dati po eh so nga no po di do imiaga ko piso ko oku po iti buhizan do kadazan do magavaw no o doon diho na dao do kuwa umite maginatan di na po buhizan na tanga bokon di tiya buhizan na tanga ko eh ho ingkwe ti kumusan na maginatan nga okon ko diho do mega kay oku po di sebab iti no pa nga mamaguno ko kaya dapit tiyo tun bohizan do. O buli kay may kano pa among do tiyo no po mungon ko di do bohizan nga di doon ko wala. Bohizan na kadazan. Iti no paruntang nga dadao do bohizan nga pananampasi no po. Pananampasi. No mega ko piso ko eh modimpun ko. Mamaguno do tagong. Kiba tun sumakit. Modimpun. Podimpunan eh. Nipi magusa pero nipi di alaat sebab napa nga pagumuan di tituhon iti abobohizan kalati koyo ijo ta au no kopiza avasi on nipi di na avasi ino da avasi ino dati do gusaon nino ka pahudon ka ituhon ni mino ginipi mega dia ula dai ko nipi su diau nipi su diau do no kito kada ko menanggaung sudah lawa. Onuan tu ngabi dia udah aku bodi deh bodi, bautai ngabi di. Aku muzon bodi deh kami kakai manansavo ko mugad ko deh bodi. Aun apa sih? Misti no kopi jodoh pahudon ko di. Om nunurika nuno ku tu kuminaus petusod diti ka. Mut na diti diti di wato. Om ingka kadaw. Nga mangan toko nupo ka. Pahudon tako iya, gazatan tako wagunumahik ka. Kamuzon na po di nga, may kakanuti, kibadi tansari ko ni, huwag na datanga mo. Pwain haang ko na din ka, naangan no. Dari iso po eh, takod na din, nakapay ko doon. Pag-uwi na kambus eh, gusaon na din. Pahudon ka. Tuhon na bubuhigan ng pahudon no. Magkulo po eh, tayo ko. Bunganan no, magundi na sa sudok. Montok din na po. Hindi
2: pagkatan towe no pwede nga ano daw kahansanan
1: nagkaso ila ko piso o kahansanan ko muntok lagi numuan to no pa ya sa inyong ngungung agasalita no pwede dumiga diti to audi avi audi angazan kagumuan diti to au angazan no papakito tay ko menodo do iti kagasanan nga di dumiga diyo diyo munta di paguhuhi bo audi ano nga idnombo ito gisom o mingkakaano sabap ay no nung puno di o gumuli nga biol o gumuli nga bi si taut ito pa hindi ko ay sore inumon na mega di no na nasi no talak pa nga pagaw hing pa nga pagaw nanasinom ba ba do makoni ko asa senang do umuhit miagahay din ang takandi na padantoon na katahib om tiyasang kumain no kagumuan do miaga kapiso kay minti mama maniaga papadagang di tiap padagang di hiya do ginumu di gara tu unda yun kidisiin no po dia kan kasanang ka ng mama na unda yun di no kagito no po di kiba di ha haminto nini di padagang di tiap padagang di ya kan do yun nga pingosan di no kan kauman sana onu pakana do yun ino pa hai diguhi misti do kiba no do takanon no do yun di do yun kidisiin di nga pagumuan di tituhun au di agaso ginapo do mga ini ini do yun kukubuang api rotun di para dagangan ni doyo na di zoti yun mo'y pimpubos o ono ang mga naw sa baptoy mat.
2: Kataran ka madagong dahing.
1: Okay, kaso. Izo u, Raymond Jorison Pinto, mamasom, zo u diti, Sontob, Walis, ang kopi na isan, sungkantukad nga di, ang topin na ito sa doy sumo, kotobyan do. Menandak di ti tadau tegas ada kamatan tahun dukung ibu dukung aku dah menung.
0: Kota wadan insan pawagu kuma di gundohing Raymond Jorison Pinto tu nakano pinupintahang do onu kozolati kamatan id ababazan pembida susuzan kamatan mentok tahun di ti. Gisom kapiso mo tako wagu id tahun mikot. Kota bian kaunsikan tadau kamatan kumasa viavi makikinangaw mantadagay manarapanay ngavi id kasayimban bos kadazan. Kamatan, mga matisampuvan, mamalamay, piyunungan, katawadan.
3: Odoy, ikodon bagu.
4: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
3: Oluo tatahanan om au avasi tepiumanan.
4: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
3: Wah, avasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
5: Kopi bosian, dia zotoy insanan. Izao i sirarubil, kinungo atako kusimbahan bos karazan. Id ubang penumpangan po na omong maza doid sisamong penumluvo titik 2 FM. Noi ko dvinasi.

Di mana jam ko semang lor jam ko tuto ngobrami suami ni tidak ngusubab id pagun nato ko tipenai ko ngabi tadau ko dubo om hansan do manta do kinangan dia suritino di sususan di kakomoy do kamatan kaya manta di gundohing Raymond Jurison Binto agumu e aniti naihahaan na takaw tayhaan na takaw na uangan o tayhaan na takaw kaya nung miyaga dago sandi pang agumu nagi nakauang na tayhaan agumu nagi boss di kapapago di ongo takaw nga pagaw to kaya aw insan kaya di miyaga ka magang kanitino i kuwensan nagi do no ngaw ko ono dati i ono dati lati di dani iho na ngabi i kapasian na makin ngaw di atapin ko ngabi ako po nga wantok na pibasan to ko tomod iti na po nga pibasan tomod na po gya kani iho na may kanina na boss ko kanitino di kiva pokon na mo boss i nakita ko di kapabalan social do kamatan na po do tada bayna diti ka mahup tahup na di itya sunduvan do kamatan ka kakon ko mega di paguhuwi ka misuvay di paguhuwi nung ongo to ko mega na boss di gundohing Raymond Binto Aritino di ka kamatan bayna na po nga aibaw ka daw okwang na di babasan ni doon tuhon kumpungan ogumu na di hongot ka dali ingko pumusaban diyozu dali kapasa ko papabuzu pumusaban diyozu dali iso iso sizam apat sizam iso tu vahu iso iso sizam apat sizam iso tu vahu ako po nga kanaw makinang fight ako do kozo ngabi kozo ngabi tanga pa si dali boss do kadasan kani ba om kanaw kinang o fight ako kozo di iongo toko diti ozo di angel to word friend si bo hapap nu o hibabaw ka apa si ozo di Miguel Leon Fernandez manong katuhod zikoy diaw ama BFM nekot binasi be good.

Ozo dan Dato' Justin Stimel, Iti Bosuon Ga. Kinangabagot ako, Ozo. Sumuni na iyo bunga, Mary Saling.